wachia disi ya. Atensama edi mfumpa na benadei. Wabe vuchenche video suba tukwaso. Tainka chasi. Jana Mr. Adaruma. Atensama baba kama kama fefefe timidi amao. Yadi anusi ya. Yadi ewe mbobre. Sachi anche chane betu aso na upei. Yadi timi api mdi akwe ni medisi ya. Yo ubokra temzi ya debetu aso. Training today ya debetu aso na upei biyumdi amao. Yadi esi ya. Ofedi kani ebedi nkomo. Na mwana chile numema wakwenya. Na wati miyam fraba so. Na wachile wajwe wankoma. Ano upei. Ya babe diye nuhua. Enuwa chiyamanyo ufobe yu omuti. Na nseme diye gusimpi na pasu yenye netimi ya bubu huo.